léegi jëm ci moom, kooku la yàlla jubal. Kon ñaara fi nekk, ki xeyntu njubugu yàlla gi ak ki féteerlu ca naajowa. Ki féteerlu ci naajowa yàlla yóbbalu da koy bàyyi mu sànku. Ki xeyntu njubugu yàlla gi wëyax ji kooku yàlla da koy jubal. Fii itam boo fi nekkee ci aay ji werante yi da cee bari woon ca jamono alqadar yaag aljabr yaag, ñu ne nit ki munta def lu dul lu yàlla mooñ ci moom, ñii ne nit ki am na coobare ci boppam ixtiyaar, aljabr wal ixtiyaar lañ ko tuddee. Alquran di wane ne nit ki am na ci boppam lu moom lu baree bari, donte am na ci boppam lu yàlla subhanahu wa taala moom. Ñaari anam la, lu yàlla moom ci moom moom rububiya mat sukk, muy rububiya takwiniya, ak lu yàlla moom ci moom muy rububiya tashriiya. Loolu tam ñaar yi benn bu ci nekk dafa am. Kon yàlla mooy jubal man anaaba ku dellu ilayhi ci moom. Nga ne ko kan ñan ñooy ñooñu bëgg naa caa bokk. Yàlla ne allazina ñooñoo ñi nga xam ne aamanu gëm nañ, allazina ñi nga xam ne aamanu gëm nañ, gëm nañ yàlla, gëm nañ yonent yi alayhi salaatu wasalaam, gëm nañ malaaka yi, gëm nañ téere yi, gëm nañ alaxira, gëm nañ dogal bu neex ak bu naqari. Lool nag tax wa tatma'innu muy dal xuloobuhum seen xol ya, seen xol di dal di zikrillahi ci fàttaliku yàlla. ñooñu seen xol day dal buñ fàttalikoo yàlla, seen xol day wettalikoo yàlla subhanahu wa taala. Wa tatma'innu muy dal xuloobuhum seen xol ya bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla. fàttaliku yàlla mooy dalal seen xol yi, ñoom bokkuñoo ñi nga xam ne ida zukirallahu ismaazat qulubuhum. am na ñoom bu ñu tuddee yàlla rek seen xol daal di foñu daal di fudd, am na ñoom bu ñu tuddee yàlla seen xol daal di dal. léeg-léeg nga fekk leen cig ñàkk nga ne leen da ngeen di muñ ndaxte yàlla nangam nangam nga daal di gis ñu bàyyi leen jàppoon. am koo xam ne ci boo ne ko da ngay muñ ndaxte yàlla nangam ak nangam lam la cee tegal mooy ah su ko defee ñoom ñaar ñooñu duñu yem duñu bokk. zikrullahi muy fàttaliku yàlla subhanahu wa taala dafay dalal xol. moo tax mu teg ci ne ala xanaa xamoo ne bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla tatma'innu alquloob ci la xol di dale, ci fàttaliku yàlla ci la xol di dale. ala bi zikrillahi tatma'innu alquloob, fàttaliku yàlla ci la xol di dale. ndax adduna si ñaari yoon ba ñett ñoo fi am, ñetti yoon ñoo am ci adduna si, wenn yoon doo nga ci jëm ca yàlla. yoonu almaghdubu alayhim, yoonu addaalun, yoonu allazina an'amta alayhim. ñetti yoon yooyu ñoo fi am, te ñetti yoon yi bu nekk yoon wu nekk téeméer cay nekk, bu ñaari téeméer yee àndee benn téeméer bi daal di niru ak wéetaay. moo tax ci jëm ci suñu borom tabaraka wa taala saa su nekk su dul bàyyi xel boromam day mel ni ko nekk ci ak wéetaay, ndax foo leen fekk duñu bàyyi. ala bi zikrillahi tatma'innu alquloob, ñu jëm ci yàlla subhanahu wa taala foo leen fekk yoon wa daf dul bari, dañ dul bari. ñu néew la ñuy doon ñoo xam ne ñii soo ko doon seet tey ci jamono di leen natt ko seet da nga xam ne ñooy gën a néew. moo tax alquran di leen wax ne ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim, di leen wettalikoo ñële nga xam ne ñoo weesu woon. ala dama ne xanaa xamoo ne bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla tatma'innu alquloob. moo tax zikrullahi boobu muy fàttaliku yàlla it day dem ba ci tudd yàlla subhanahu wa taala ci saw lammiñ. alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, jàng alquran, def lu baax, ak it nag di fàttaliku yàlla fàttaliku goo xam ne saa booy bëgg dugg ci lu muy tere rek aaya daal di ñëw ci sa kanam ne la yow di yaa ngi bëgg a def nangam, te yàlla nee na nangam nangam nga daal di bàyyi loolee. moo tax alquran da nga koy jàng baqara ba naa si jéem a xam li muy tekki. soo xamee li muy tekki foo fii toll ab aaya yi ñëw wax nga yow ci la ngay bëgg a def. su ko defee doo daanu ci benn kàmb, ndax alquran mooy li nga xam ne mooy jubal nit ñi li la tiixee aqwam, moo lay teg ci yoon wu jub woowu. ñan ñooy ñooñu, ñooñu allazina ñooñu nga xam ne aamano gëm nañ, wa amilu salihaat yi tey def lu baax. soo ko defee xabar, boo ko defee mubtadaa nag nga ne allazina aamano ñu gëm, wa amilu salihaat te def lu baax, ñu ñu de touba lahum te xeeñal na leen. ñooñu de ñoom touba lahum te xeeñal na leen wa xasnu ma aab, ak dellu ba rafet ca suñu borom tabaraka taala. touba genn garab la gu nekk ca aljanna
go xamne gi ñen ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy sirene farhun wa qurratu ayn mbette la akal mu dal mune batu tuba moy mbette akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilu ssalihati tay def lu bax ba fatu ta tuba lahum ñoni day texeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci sen borom tabaraku taala ndax nit ñi ni ñuy delo ci yalla bokku amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab ndax fi ci aduna la ko sheytaane naxé ban nangu biyam bi nga xamni mom la wara duggal aljanna fi ci aduna koko delom alakhirah du rafet am ko xamni ki mom bimu ñew ci aduna ci fexena ba bimu faatu mi ngi bokku bi biñ ko joxon bimu ñew ndax kep ku jiddu ci aduna ci da ngay indi su biye ci sama koy misal kullu mawludin yuladu ala alfitra lepp leer bu jiddu yaangi jiddu walé ci biye fa abawahu yuhayyidanihi lan lan gis ko sa ñaari wajur nak nangu sa biye jox shaytané aw yunassiranihi aw yumajjisanihi na ngeen jang hadith bobu tawakkal yalla mun yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kazalika ninak arsalnaka lañu la yonni kazalika annaka ni nga xamne arsalnaka yonni nañ la fi ummatin tawkha qad qalat jitu won min qablha luko jitu mom umamun aw khair wala man qad qalat yonna min qablha lu jitu khair wi mala yonni umamun ay khair yu bari lu jitu khair sallallahu alaihi wasallam ay khair yu bari yonna fi al umam wa anta khatimul anbiya wa ummatuka khatimul umam muneko lu jitu sa xed wi aw xed amon na fi waye ci waxin soko degge arsalnaka fi ummati khad khala bi yonna min qabliha lu ko jitu umamul aw xed tewut wa sata'ti min ba'daha ummatun dañu xamne xed muhammad sallallahu alaihi wasallam moy muju gi xed lutax ma yonna ci ñoom li tadlu alayhim ngir nga jangal len allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la dey li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal len ko mudi alquranul karim li ñu lay wax yu wahyu moy yalla di dey ab yonent ngey lu suufé lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lolu moy wax wahyu bu ko defé sallallahu alayhi wasallam wahyu bi daana ñew ci jaar ci jibril leen jibril nek nit ñew wahyu ko leen mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen ba muy nek ay juroomi xet wala juroom ben xet ci walu wahyu bo demé ci mutasawifone yi ñukoy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko juroom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoy di jaar bo demé ci téré yi melni madarij salikin bi nga xamni mom taxibuñu ko bo mom da ko ci fekk wahum ñom ñi nga xamni ñom lañ la yoni nak nga leen bayyi xel ndax ñom yakfuruna bir rahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi bir rahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy nga xamni yermandeem daj na fep ar rahman yalla turamo wu moy tekki ne yermandeem daj na fep ar rahim boko de def mom moy turam wo xamne bu yamal xiyam buñ ko jefandiko du daj fep ni ñuy jefandiko rahman ci aduna buñ ko jefandiko won rahim ci alakhirah kenn du dem sawara ndax rahman moy lu way togn togn yalla lu way lank lank lu way jubadi jubadi ñun ñep ñoo bokk rahman tay ji yi ñuy nokki yi ñu andi yi ñu nekké ndox bi ñuy dox ba ci ñuy xool lepp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julli wut ñoo ci bokk yam kep jigéen ñi musoorok ñi musoor wut ñoo ci yam kep ñi sollu jot ak ñi ko sollu ñoo ci yam kep fi mu nekk daal bi ñuy andi li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñépp ci ñépp la ko saf rek ci nangul yàlla ak ci ko nangul
amna ko tay bamu xeye ba legi ñu ngi ci yalla santane subhanahu wa ta'ala amna ko xamne ci bamu xeye tay teggul tankam bi ci len lu yalla santane subhanahu wa ta'ala te ñoom ñaar biñu timé ci be lek moyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñep yalla lolu moy rahmani moy bu len don top bu kenn ci de tibbu di lek day melni koy lek ciox waye yalla du nit su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala rahmanam nun la yato motax soko do setlu araf bi ci muju bu bindé rahmani nun gogu man nga ko wërale ak nit yépp nun wala qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé arrahim araf bi ci muju muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yamul xiyamé bala ñuko jëfëndiko yalla day wax ne wam tasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak beru len nga gis ndeysaan ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndeysaan xass len bañu sonn mune nak islahu hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawar ndax dañu ma daan weddi kon weddi yalla baxul ñun ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla neena قل وحل يو يونت بي عليه الصلاة والسلام هو الرحمن موم ربي من دي مو اسم برام هو الرحمن موم ربي من دي مو اسم برام لا إله إلا هو أمل بن يالا كدل موم من دي مو اسم برام لا إله إلا هو أمل بن يالا كدل موم ربي مو اسم برام القرآن نمو جفنجكو ربي بريو الكبير tollu nim ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla wa dakhallal qur'an rabbi nim ko jefandiko sama borom bokuti na ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi sama borom dalay mom ñaari mom la rendu julegi mom go xane takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te def ni wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu ne law jotey nga nelaw bu mag jotey nga mag bu febar ñewé nga febar mom jimla mom fofu bukut ak mom jimla mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jimla mom ci tashri'iyya moy dalay reddel yim la reddel nak xagn nga jaar ci reddo am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma motax tay bimu né dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddo ga mba bañ koy lati dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru bajjat dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxu leena bayyi ñam lañu nekkon taxu leena bayyi lañu nekkon ci bu lam bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ca jakka ji ndax do mëna sañ bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi ni mala momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mune yunti waxal ne alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi ci yalla itma'ab mo sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wëru wa man yatawakkal ala allah ku wëru ci yalla fa huwa hasbuhu abdul da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah gëmna yalla wëru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatu min rabbi mu di suratul ra'd aya fanwer ak ben mun ولو ان قرانا بفكني اخران جي سيرت به الجبال بنت دخلو دجي كون nga xamni alquran for tonti melni alquran dakoy hasaf bimo waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñene ñene la amanu wax lolu ñene ñe wax lenen manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni
yalla wax ba afti nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkon alquran di si yat di jibal dañ ci dox lo doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wendo jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dagg ci bihi ci alquran al-ard shufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir daggata shufsi da nga shuf xep day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekki di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dog yi alquran jogul ngir daggata shufsi alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yep bu ci amoon du jik doom adam bu dajji doon dox da nga gis batay kuy werante keur gi sama keur sama ram na la du sa keur te nga te won sa keur bu dabla won souci souci bu dag to won xam nga ne leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yi doon wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum minako alu mon lay fi ma nek nangam ak nangam la fi nek dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bis ba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yi ak yoyu nak bu neew yi waxon bu moytuul lu bari dana xaw bal fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom mo lem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyentan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacce boy la kiyentan wala det xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyentan wala det lola mom si borom tabaaraku ta'ala mom mbir yeb huwa al-malik li jami'i al-umur wal fa'il lima yasha wa mom lepp moy def luko neex wa min khayr an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkum aw iqtirah kenn sa nit teureul ci kaw yalla ay atté ma nga teureul ci kaw proposition nan ko bo defal nangam li mu bax yalla kenn du ko defal lolu mom yeb yalla nan afalam yai asqana nagut xam bu woor moy xana nagut allazina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law ya sha'u allah bunne xon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law ya sha'u allah bunne xon yalla la hadan nafa dana jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw nak su fekkon tay ñak jaamu yalla day wañ ngoruk yalla gi nga xamne ñak jaamu jing koy ñak jaamu day nekk likoy wañ kon kenn du meuna ñak jaamu yalla waye yalla jaamu jing koy jaamu ak ñak jaamu giko nit ñi di ñak jaamu ñaar yoyo yem kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ lola yem kep ci momelam nga mom jalla jalalu wa azza kamalu lolu taxna ba kon nit ñi jup ak ñatt jup da yem fa mom waye bu fekkon ni buñu jubul lola wañu ko dara kon dal ñuy moñin wo xamne duñu ñak jup di maana buñu defon ni mu def malaaka yi la ya'sunu Allah ma amaru ben ñaaral ba bu defon julli mu melni ak nokki fi nek kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defon sa xol bi mu mel nit julli wala julli mel sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi fegg ci ciri amna yo ci mom amna yo xamne momoko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an.

muy jël ay yàlla yi tabaraka wa taala di ko fooye. Yàlla nee na foo leen fekk wa idaa alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huswa, bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko folklorise di ko fooye. Loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu teg. Ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew di gën di xew ba léegi aaye suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy fooye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aaye yi di wax lu rëy rëy rëy ñu di ko fecc. Aaye ji ñëw ni allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum, ñu jël ko ñoom di ko fecc nga xam ne yàlla ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla. Loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla loola ngay gis ñu di ko fecc. Yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aay jëlee ko am po di ko folklorise oulaika ñooñu ñëpp lahum am nañu azabu muhin, mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal fi yowmal qiyamati. Yàlla ngi ci yàlla muy xam naa ku ko dégg kon te doon ko def wala ku déggoon sa mbokk di ko def wala ku def woon ne def ko woon ñuul dara nan bàyyi xel ci ñi koy def ak ñi koy déglu. Yàlla sax daa wax ne subhanahu wa taala koo xam ne kii dégg nga kuy def loola nga di ko déglu yow ci sa bopp toog ak moom fa mu nekk. Yàlla nee na yéen ñëpp yéen yem waaw yéen ñëpp yéen yem oulaika lahum azabu muhin, min waraihim nekk na ca seen kanam suñu deexee jahannamu sawaraw jahannamu. Maanaam ñuy def loolu yàlla nee na di fooye aayam yi ma nga ca seen kanam sawaraw jahannama di leen xaar. Aay yàlla yi kasaa yi di mag ñi waxi mag ñi yooyu kuy fent da ngay fent sa wayi bopp fent sa waxi bopp waaye bul jël li mag ñi bindoon te tibbe woon ko ci alquran wala nga jël alquran ci boppam wala ahadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko way yoo xam ne fa nga koy way nit mën na faa nekk solo cëlin gu baaxut mbaa muy pecc pecc moo xam ne mii ku ne xam ne ne diine day tere am pecc ak yu demee ni ko yooyu loola daa war a moytu daa jar a moytu lool. Yàlla ngi tëkku ñuy def loolu min waraihim jahannamu wala yuqni te du leen fegal anhum ci ñoom maa kasabu lañ faggoo ca jëf ja lan ca amee ci xaalis. Ki bëgg ab kasetam jar ba mu moy ca ayatul kursi, ki bëgg ab kasetam jar ba mu moy ca fàllaxi ak naafi mbaa mu moy ca qasaidi sëriñ seeg yooyu yàlla mu ne lan ca amee la wala yuqni anhum maa kasabu shay'an, lan ca ame du leen jariñ dara du leen fegal mbugal ma leen yàlla mbëgg mbugal ëllëg. Tabarakallah gis nga gaa ñi jël nañu xasida xasaayid yi tabarakallah ya gën a rëy di ko jugal ci seen yi nga xam ne moom la ñu musigué li may bëgg a wax yéen ñëpp xam ngeen ko. Tabarakallah alxalifatul am day wax ne lu ñëpp xam loo ci wax mu doy mu di Serigne Saliou yàlla yàlla yokk ko wér. Du lan ca faggoo du leen mën a fegal dara wala mattaxasu du leen mën a fegalit la nga xam ne jàpp nañ ko min duni laay te du yàlla awliya def koy xarit loola it du leen mën a fegal mbugal gëleen yàlla bëgg mbugal ëllëg. Walahum am nañu azabun azim, mbugal gu rëy mbugal gu rëy rëy rëy. Yàlla ci yàlla musal suratu aljaasiya aaya fukk yàlla neen hada alquran ji hudan ak njub la ngir ñëpp jàppee leen ko njub. Hada alquran ji hudan ak njub la jàppee leen ko njub dafa ñëw ngir orienté nit ñi ñi ko gëm mu tëral leen ay atte mu am ay tere ak ay ndigal. Hada hudan alquran ji ak njub la ña doon wax ihdina siraata almustaqim nan ko jël te xam ne

0: nak tollu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bole ak yalla ila an hafara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bole kenen bul ci bole lenen soko defé fatul qada li sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama ba nopi ma law man ngay nek ku ñu yedd khasla madhura nga nek ku ñu dakku dakk la yermande yalla bi ñu ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala ci moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne kuko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman madhura mu dik ci tontonté ñi wax ne yalla amna doom wala di way doom yalla nena surtu isra'il ay ñen fuk afa asfaakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci dom ñu goor wattaqa mom nak mu fete wo inasan ay dom ñu jigen minal malaikati ci jël ci malaaka yi yalla da laaj am laaj mu ne mo ndax ñi wax ne malaaka yi dom yalla mu ne mo ndax yalla daf leen di tanal yeen dom ñu goor yi ngeen fete wo ko jarignoko mom nak mu jël malaaka yi ne moy ay dom jigen innakum yen ñi wax lolu la taquluna yen ngi wax qawlan azima wax juri yalla kenn dugo wax ne ko am nga dom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yalit yalla lam yulat yalla juru kenn yalla juri fuko ñun waxuma la lolu waye kilifa sax kenn du wax ngentel diw wa kilifa sax kenn wax ngentel diw waxuma la ñu nan juru tabarakallah lolu kenn du wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nan wala qad sarrafna wal batinu li taxandiku nañu leral nañu setantal nañu fi hadha alquran ci alquran di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran du len dal illa nufura ludul gëna dawre bër ni ñoo xamne soy warate yalla neena ñuy gën di daw warate rek ñom dal soxlu wuñu warate lool boy warate yalla mëna ñuy daw warate xul neelen deglu leen bu baax alquran law kana sunakon ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla fi yalla amon yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulun min koy waxe nan yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw dana ñu sakku ñom yalla yoyé ila dhil arsh takab mom arsh sabilan aw yon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxe bu fekkon nañ ay yalla dafa am yalla yoyu dana ñu muju dem songi yalla gele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko ci muy yilif ko su am ne ñu tol ni mom daraja ci pouvoir yoyu da ngay gis ñom ñepp kenn ku nekk dik su ngir mu jotté ñu xëccu ku jël jël bu dé ci aduna bu nit nekké njitu rew yeneen nit ñi dañ ñëw ne ko ñepp dañu bëgg nekk ay njitu rew ñen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotté ku ne ñu sanni la sa carte bu ko defé mom lu nga xamné mo wat carte ga mu togaat yalla neena su amone yeneen yalla yo xamné dañu nekk ci opposition bi su boba man ni ma nekk ci pouvoir bi yalla neena da la gis ñoomit la gi taxaw ila zil arsh sabila dañu sak aw yoonu jëm ci man waye neena mom yalla parti inni la tabarakallah subhanahu sallim yalla nako wa ta'ala tasrina amma yaqulu lim koy wax sore nako uluwan kabira fal ghuri sax la yalla tabaraku taala sore lim koy wax yalla dal boko xam kay mu wax lako tusabbihu lahu mom lay bak tusabbihu lahu mom lay sabbal tusabbihu lahu mom lay sant as-samawati jurum nyaar as-samawati asmani as-sab'u yi nek jurum nyaar wal ardu ak sufi yi nek jurum nyaar wa man fihin ak nepp li nek suf manam tusabbihu lahu al-kainatu وتنفسه وتقدسه الارض والسماوات ومن فيه من المخلوقات يالا ننا تسبح له موم لاي صبال موم لاي باك as-samawati asmani tusabbihu lahu as-samawati asmani as-sab'u nek jurum ñaar wal ardu aksufi waman akep ko xamne fi hinna ñi ngi ci ñom wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yalla ma ngay sabbal yalla ci sant ko lusin lusin lo lamb lo daj lu mandi nek ma ngay sabbal yalla walakin way yeen la tafqahun yeen du len xam tasbihahum innal none la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca jukki fuk ak juroom katu fanwer ak juroom ñent sayyid qutb radiyallahu anhu ma nga nan innahu lamashhadun kawniyyun fayd hina yatasawwaru alqalbu kull hasa wa kull hajar kull hab wa kull waraq kull zahra wa kull samra kull nabt wa kull shajar kull hashra wa kull za'ifa kull hayawan kull insan كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد جميل برير بدأي وعرب ويوت من خوال خنير يسوي dof yu reuy pepp yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi nañit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis nek nent yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ci ndox lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir sekkar yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu dugg du ko xam alxaasilu ñi nga xam ne ñoo sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir xafuura di ko xam ne kii ku bari yeen man la yalla ñeeram te bal ni ko yalla ñen wa isa qara'ta sa bo xame ne jang nga alqur'ana tere bi ñu wax alqur'an ja'alna def nañu bang koy jang baynaka sa digeunte wa baynal ladhina ak digeunte ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirati gemuñu al akhirah dañuy def seen digeunte yow mi jang alqur'an ak ñoñe hijaban mastura kiraay loo xam ne kiraay luy suturaan la dox sa diggante ñoom moo di alquran jilin bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekkite jàng alquran gàllaaj la goo xam ne jii kenn mënu koo wuutu ci lenn wa isa qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura sa bo jange alquran lola yokku noko gëna jange lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamne moy ñi gëmul alakhirah motax ca khatmu ba bu ko mbokk ye jang nga deg ñi ñaan ñaan gu mel non wa ja'alna ta def nañu ala qulubihim tasyan khaliya ñom ñi gëmul alquran akin natan muray yalla mur xolu ñi nga xamne gëmuñu alakhirah def ca aqtiyatan li alla yasamu alquran ngir ñom duñu mëna dégg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu ci seen xol ya akin natan muray an yaqahuhu ci ñu bañ dégg alquran am na ñoo xamne alquran ni neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñor muy dégg lay neex ci nopp ya du alquran te nopp ñaar munu ca neex moo xolayam ma ja'ala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am podey naqari ci moom
1: waye kumpa neex yow alquran day nakar ci yow fi ne soofi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun moolem ko alquran neexu ci mom fal ni baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañu yandu tabarkal lool nak ku ko yitt ci sa bop bu yow ngay xet sa bop te xamni li yalla wax diko seggele bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñu defit ci sen nopp ya waqran adif wala waqran atkh mu nga mur xol ya ba nopi daldi def ci nopp ya atkh ko sa xol muru say nopp tax deug deug dalay defe mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len upp dole legi da ngay jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fof soja jare risitaay lay jox moy lolou moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sa xol la nga xey xalaat moy lu jubadi kañaan nekk ta soxor nekk ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nak lu ay nopp bu fekkene mu porek nga cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp dal di teju su boba lawala nak añ ba yow ya ko def yalla neex way fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabba tasabbaram wahdahu mom dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bëgg alquran neena wallaw ñu daal di du moyu ala adbarim te seen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan deg alayhi salatu wassalam di jang tay yemelako ci alquran rek da len daal di naqari ñu daal jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekkene dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamni ki momit non la ko djegge su tuxo da di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mu ne nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañu deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran is yastami'una ilayka jamono di ngay deglu yalla mu ne ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg di deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bëgg wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko ak mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su baba boko waxe nang mo dal di bëgg dal di contane lool nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek kuko deg mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gi yaram am nga wër xol kuko deg nak ci neexu la day bëgg dem faji ji te xamne yow yaangi bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamne ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyante yalla ne ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tuntadi dañan in tattabi'una tuqulin yunni tafu yunti bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lol la yefari di wax ñu ne ku top sallallahu alaihi wasallam ku njabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinne ko señu muy wax yi muy wax lol lañu yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinne sadde noni su mbaba ko ñeñ ne kon ki jinne sadu ko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom ñu njabar mu gëna wër ñu njabarut kon su mbaba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñu njabar waye mom te ñu njabar xal nak ñu njabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamne di fagawul bopam fagur bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp wala modim jabar leg leg fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tane bi bari lol ay nen ñew ba ci digënté ñenti tali fuñu tax fuñu tafé da la fay taxaw daal di wo jenn way fekk ben way non la boto yenen bëgg ay mbirum yaqku nangam nangam nga tok dekk bi yëpp ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nit yi ñi tok ay pondeus la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yëpp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi degg la ñen yi du ay nañ yu am solo du ñu deggantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ni ngui koy toge toge yak sen xaliss juroom ñaar ñan tabarakallah ñen buñu fukki juroom loola danaka do yenn ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sann ci tali loola ci fanni xeer la bok lool nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dedet yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay faddale al amsal misal qol li bëgg misal nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taxuran kat nga majnun ñu ne dafa wiré di waye loola taxane fa dallu ñu sanku fala yastati'una sabila munutu ñu dok yoonu ñub la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko jabar ku ko top top ku njaba ku njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dong mo fi yoru njub ko fi baye di feti njub do top gese tamako mako tabarakal yalla neena wa qalu tanenañu ñam ñu wet yalla a iza kunna mundax ñu nekke izaman bi ayyah ci ñu soole su ci lek suñu yappi lek lañu sangewon lek suñu kawal ñu nekk legi ci biir suuf.

la yalla ni fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagal la ci yeen halalan tayyiba al mawhubu halalan tayyiba mu dagante tey kon jigen sañna liñ ko may may gu ñeuk mu chomp ca gelo wat ki nga xamne moy jëkëram lol dagal na dagal na it mu jël lepp tabarakallah jëfëndiko ko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidil ko ay santam sidil ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ci gejote nga ñew indi ab jinni wala nga indi ab sir lola riba la te bepp sey bo xamne dafa lalu ci kaw riba yalla neen ak déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroya te kuy guerr ak yalla no meuna def daga daam lola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana guer ak yow bu yobo nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nganay bu doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du to far nelaw yalla mom ko mëna guer la ndax amna ci soldaram yi kuñ wax ñëer xëccet bu ko yebalé ci rew képp wa rew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gëx mu jël ci wat ci jërimi wala tu'tu sufahaa bu len jox dirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal ji nga xamne ja'alallahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal dirim mune bu len ko jox dirim yi te fek ñam sufaha lay la tu'ti safihan ma lahu وهو الذي يفسده بسوء تدبيره سبيا كان او رجلا ذكرا كان او انثى لولا تبري واخ ففي موي كو خامني بوكو جخونو جوني نيكو دمال مارس جوني تي نانغام دو خام لنج كوي ديلو مانا نيك ففي وادي يايم داكو جخ ياري فوك نيكو دمال مارس نغا جين سوو بي نغا جين سوو بي نغا جين تيري مو ديم با مارس ya marse bay sori sori mu wagnou ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jënde soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bo len jox seen alal ji nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay ñi def nak mu ne warsuquhum fiha na ngeen len ci wursugal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan agn rer nekk waksuhum nagel len ci waddu dalen len ci xottil ca xalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa wa khinjek ku yor alu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax wax njek de ko wax ni sa pap baye won na fi 3 millions dundal na la ci yere nangam ñaari jooni wala ñetti jooni ah bu sangam amuñu won agn ci lañ agnon fas wi yow la ko ci jëndal nang koy wax khawlan ma'rufa wa khinjek teen nay ami sede wabtalu bu ngeen len beug jox alal ji nak na ngeen natou al yakama jirimi hatta iza balaghun nikah bañu mata denc buñu de jigen wala bañu mata tak buñu de gor na ngeen len yore di len test guddi ak beccet sa su nek di set ba xam xam nañ xaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy set hatta iza balaghun nikah bañu mata tank fain anastum minhum rusda bu ngeen genné ko ci ñoom ak njub xamné xel mi matna mën na ñak yaq al arl warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen leen amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko dencel alalam alal ca posu borom mën na fa yendu mën na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yekati khalis ba jox ko wala taakuluha way way bulen ko lek israfan ci yak way way bulen ko lek wabidaran ak ci ndekelante ay yak buru bala ñoo mag yor ab jirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafito ci tambuli legi soppi na nga dan lekke di defar lu ay ganar di jënd ay yenen lan lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag
alal ji jug sama loxo kon bala jug sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def mukk alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mune ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkël ak jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu nayam ci alali bopam kep fal ya'fu am mal al yatim wala ya'qus ajran ala wisayatihi nayam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëmuut ak pay ci yar gim ko yor nayam ci li nga xamne mom moy alalam waye bu mu dugg ci alali jirim ba lutax parce que mom dafa nek ghani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amo dara dara dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ci alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku sir bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'atun su ngeen deme bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba deme ba mag matna legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk su ne joxuma sédé na joxon na la ëlëk su bëgge na joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna régler yalla doyna régler ci sédé sous modi bu yowmal khiyamé lolou fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna régler régler li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabarakallah yalla néna lir rijal naqibum mimma taraka al walidani wal aqrabun lir rijal goor ñi am nañu naqibun wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu fa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabun ak say mbok sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa'i jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur bay nañ ko ak jige ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yene bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci teril bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidele ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté lepp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mo lol nak nek nasiban mafruda cir bo xane ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin cir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rebb ci terem bi di al-qur'anul karim wonane ku gor li la wara am ku jigen li la wara am wa isahaba rasul fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi mu jirimi wal masakin ak miskiniya manam nit ki da fatu ñi bëgg sédélé alalam fi ñu togé di def al qisma te moy sédélé gi mbokk yi am ñu ñew te amuñu cër mbokk yi am ñu ñew te ñoom amuñu cër ci nonali ay yetim nek fa moy ño xamne seen wajur yu goor dafa faatu te amuñu ay cër
naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla ne su ñi fekke ngeen di mirage farsuquhum minhu wursugal len len ca ala li waja wa qulu lahum te ngeen wax len qawla ma'rufa waxi ñek manam nga yëkëti ja ay 100 francs ki 200 jox len ne len li kat du suñu ala li baye ñun du seen ala li baye yeen ñi la seen baye faatu ñu bëgg len sédd le seen ala li baye kon nak comme ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël len li wax len waxi ñek fessna kolup gor waxi ñek fessna birup gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su paré it ca gennon wala ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax do ma adamay ragal yalla ci walu mirage mbokki yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit allazina ñi nga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim sen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yak sen alal ñom tañ nañu ragal ci alali jambur yi degal rek joji wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne sen bay mo genn aduna nga war leen sedele sen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay sedele mirage dañu sedele sen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirage um bay jambur dañu sedele sey dom sen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bu sank alal li bay jambur so fi sanke alal li doomi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañi lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom di nga am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ li mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa borom bo demé ci becc lek ci ciép na la woor ne gaay da na am bes lo xamni bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambour bu yo nga téwlu ko xamni dañ mirage ala soy mirage ala li jambour bu yo nga jaar lako ci yoon ndax lolé lañu fay lako fal yattaqullah ni mirage nañ ragal yalla fal yattaqullah mbokk ya koy séd nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ñi miras nañu wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy miras na nga waxta wax wax ju jup so ñewé lajal ci faatu ñaata la bay ñaata doon la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina kër ku mom kër gi ku ci juram nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci miras nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen te wax leen wax ñek yalla neen innal lazina ñi nga xamne yaakuluna dañuy lek fuñu tollu mom lañu dundé innal lazina yaakuluna waxul innal lazina akalu moy kon dañoo lek alaji ben yoon waye yaakuluna dañuy dundé am walal yatama alali jirimi seen bay fatuna nga ñew ne leen may seen fayru bay seen bay fatuna nga ñew ne len man may seen bay bu ndaw seen bay fatuna nga ñew ne len man may doon seen yaay tax yaakuluna di lek amwal yatama zulman tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyoko may ñuloko doon noko soko lekke yaang ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñuko def inma yaakuluna li ñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suuxu ci juddu sawar lay jëm inma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu duggu sa'ira sawara sa'ir yalla ñu jël musal dañu duggu sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy duggu ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawatina ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala dadi ubbina aya bi fasiyene dug ci walu mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu metti lay doon ku sacc
mu ne daggaleen lox ba, daggaleen lox ba, loolu alal la ndax day xaj. Soo jëlee al jambur fukk ko xupp ko, yàlla ne da ngeen ko rayi te daaj ko ci garab. Al jambur moom foo laale alal rek yàlla ne na dee. Ginnaaw alal nag da ngay xaj, ñu ne rayeen ko. Yàlla ñëw fii fas ko yéene tëral ci wàllu mirage. Góor gu dee nuñ koy miraasé, jigéen ju dee nuñ koy miraasé, mu tëral ko ci tëralin mu leer nañ wàcce ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu jël ko momit di miraasé noona. Waaye néwu ko rek ni mu ko waxee ci wàllu julli, julli leen. Yàlla nee na yusikumullahu, yàlla ngi leen di dénk fii awlaadikum, ci seen i doom. Yàlla ngi dénkaane mooy yàlla mi ngi leen digal. Ya'murukumullahu, yàlla mi ngi leen di digal fi awlaadikum, ci seeni doom. Moo di fiitam yàlla jox na fi àq xale yi. Xale yi war nañu jox yàlla àq daal di bàyyi ak jubadi, ndax ni muy miraas ci ñoom la tàmbalee. Yàlla dénk na leen fi awlaadikum, ci seeni doom. Doom bu góor ak doom bu jigéen moo ci bokk yam. Baatu walag ci miraas day dugal góor di dugal jigéen. Lu mu leen dénk li zakari, ku góor am na mislu lu mel ni xazil unfayeyni, cirub ñaari jigéen. Loolu yàlla tëral. Yàlla nee na góor ak jigéen suñu bokkee nday ak bàyyi nekk ci mirage, fu góor amee 5000, jigéen 2500 la fay amee. Lii yàlla tëral nag ku mu naqari ku nekk ba tax li nga xam ne moom lañ la sédd. Seen papa bàyyi 15000, ñu jox sa frère 10000, jox la 5000, nga ne pour lan? Ñu fabaat 2500 fële yokkal la nga am 7500, mu am 7500. Yàlla ne doxal ñu dem ba yow mi tëral ma tëral nga firi ko, yow mi ko firi ak ki la ko firil, dox leen ñu dem. Benn bis ñëpp daal lay jàmm, fekk la hôpital, takk say tànk, takk say loxo, sànni say bën-bën, laxas la sagar wu weex, dem ba ca armée leen ne yàlla sa jaam bala doon tooñ nga tëraloon mu tiri ko, mi ngi nii ëndil nañ la ko tey. Daal lay suul ni wërin dem ñibbi togg ay ceeb lekk nga des teex sa borom. Sama borom ne la waaw yow kera ba nga xamee ne damaa tëral, jox sa frère bi 10000, jox la 5000, lu tax nga coowoon ba am ñu degalaat la ca 2500? Ma ne mbokk yi te yow ma xiyaam am fa France CFA ak a jafe, waxuma laa nga fay am 2500. Kon ni yàlla tëralee nuunoo yoon. Te it jigéen ak góor koo xam ne suñ jëlee alalam jox la yaa koy moomaat, su ngeen bokkee ndeeg bàyyi ñu jël 10000 jox ko, jox la 5000, yow sa 5000 diw bopp nga ciy jënd ab kóom ab peñe ab seet, moom 10000 am ceeb la cay jéem a jënd diwlin indiwaat ci sa kër nga lekk. Soo jaaxle sa kër càm sa kër jëkkër ñëw ci moom moom muy càmmiñ li. Waaw kon kay xaalis bi ñu ko jox moom yow yaa koy moomaat yow jigéen? Te it su maye jotee moom mooy yëkkati xaalis su mayaat la. Kon tabaraka taala mi xam ni muy tërale xam na ni jigéen alalam lu mu bari bari, lu mu bari bari, lu jigéen bari bari ab soldu boo ko seetee la cay dem ca yaram wa moo ëpp la cay dem ca biir ba. Kooku moom ñëpp ci bokku marché tabarkallah. Moo tax jigéen ja dafa ñëw ci attewukaay bi Alhassan Albasri di atte wala boog benn attekat, mu daan ne waa ji di ki ko rey jigéen la, xamuñu ko nag ñu waa dëkk bi yëpp. Mu daan ne ah ki ko rey day niroo nag kii daal di woo benn jigéen nag kaay yow mi yaa ko rey. Mu ne nag rëyu ko, mu ne ko niroo ngeen parce que ki ko rey dafa rafet, jekk silwiise neexiree tagg ba mu meex. Ku jigéen gi ne ko wax nga dëgg de man maa ko rey. Pour moom taar bi mu wax ca kee rek pour mu am ko jaral na ko. Jigéen nun la mel, loolu la yàlla xam tabaraka taala ba ne jigéen ci mirage benn cër bi muy am ñaaram la góor di am. Fañ ku na nisaan bu ñu nekkee aw jigéen faw xas na tey ni ëpp ñaar. Léegi aw jigéen dong nga fi nekk di donn seen baay wala seen yaay.

hulufa ma taraka du tieri li sen papa wala sen yaay bay moy bu sen papa baye 15000 ñom ñu nek jigenu kexé té ëpp nañu ñaar su baba 10000 la ñuy jël ñom ku ne jël 5000 bu fekké ëpp nañu ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lañ mom 5000 ba fa dess fa lay dess gis nga kon yalla tabaraku taala fofu tam lim fi teural soko dessetlu amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo na nga xamné non la tedd inshallah wa in kana al wahida su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha momom an nisfu genn walu alalu papam xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom momom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci fatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi fi sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku ne dana am minhuma ci ñom ñaar asudusu sisay musalal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nek ci ñom ñaar dina am ci sa alal sisay sa alal lañu xaj juroom ben ciir ñu jël ku nek ben ciir wala bok ñu xaj ko juroom ben ciir ku ne jël ben ciir muy sisay ñaar sisay mi ñu bokk ñu ku ne am ci ben ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sisem say ay am sisem da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu gor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy ciéru alal ji su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it bi nañu buntu bobu di walu miras insha Allah ci katun borom bi tabaraku taala buñu fi demse ci aji mu jiri ñew dañ koy jema doore wat ci fi miras mi tambule moy ay bi nga xamne moy aya fuk ak ben ci sar bi insha Allah tam dinañ ko gëna yaatal ci seen emission bu ñuy tuddé risal saxlayni xam ngeen ne du won nañu gi yeen suratul nisa amon ci lu mat juroom ñenti aya sama borom tabaraku taala bi nga xamé né denkaané na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek até mirage té xantal ko ngir mu léral li nga xamné mo wessu ndax jirim sama borom tabaraku taala dafa yitté wo ay mbirum lol bokk na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amon ben soxnam bo xamne bi dafa ñewon ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari domam yu jigen daal ne yawm yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari dom yu jigen ni sa'd ibn rabi' ke sa'd ibn rabi' momu di sama jeuker ñing ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legi nak bimu xamé ni ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari dom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen ji wax ko yoonte bi modi duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam mu ne ko yaqdi llahu fi zalik yalla dina atté lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikumullahu fi awladikum salawatu llahi wasalamu alayhi dadi yonne ci sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonent bi yonne ci sallallahu alaihi wasallam ne ko a'ti ibnatay sa'd aslusayn ñaari doom yoyu na nga len jox de tieru alalu sen baye sen yaay nang ko jox sumun muy 8eem li dess nga jël hadith bi abu daud netil nako ak tirmisi nga gis kon yitte wo gus tabarak wa taala yitte wo mbirum jirim ni xeyn na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continuer ba nga xamne mirage leer na nañ tabaraku taala leeralal ko bopam.

0: Alhamdulillah. Kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila alkhair. Nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy. Modi fi da santane won wal takun na nek. Wal takun fexelen ba amal. Fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen. Waye dal fi'l bimu jefandiko muy kana. Fi'l bo xane bi fi'l naqis la. Moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana Allah yalla nek na loola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw day nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit yi xet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jël ci abu hurairah radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas khala khayrun nas ta'tun bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne yeen gën ci xet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su lu ñewut du la ca fek dama dem lum la gis nga na ca su lu te ñewut du la ca fek kep ko gis mu ne ci barab nga nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ca lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fi nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas sharti nak moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngeen di degle ñek ben sharti ngok da ngeen di degle ñek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñekati wa tu'minuna billah te ngeen gëm yalla lu jitu lolu moy kon ngeen nga nek khayru umma dafa am ñet sharti moy al amru bil ma'ruf degle ñek wa nahyi 'anil munkar téré lu jekati wal iman billah gem yalla netti nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca jukki bu ndek ba khatum netti temer afak ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen beggeen bok ci xet wi gën ci xet yi na ngeen def shart wi sartal xet wi gën ci xet yi lan moy shart wi mu ne sante bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bett loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon kenn du ko yegg wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekkadi la bayiko mo gën te it ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bay li ngay def loolu moy li gën walaw amana tayshu gëmon ahlul kitabi ñun téré al yahud wan nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi de sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gën waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gënuk tap dañu gënuk tap lay yadurrukum duñu len lor nak mënuñu len lor yeen julidi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurrukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yi walukum al adbar dañ leen won ginaaw daw su dara bis ko ngi lu ñeen taxaw bëgg jamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw thumma la yusaruna ndax kenn du leen dimbele ci bu fekke ñom ne ngay xex ndax ñom for ñoko yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa buri bada alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom azillatu tarahte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut la len meuna genn ci torox taga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla ko lay gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak ko lay gu joge ci nit ñi moy bu ni len fi len yalla tek bu len fu nit ñi tege rek ñu nekk ci ciono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca zilla kon buñ joge ci zillatu muy tax rek moy hablum minan nasi mo len ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gi len sen diina digal wa ba ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim musabbitin al maskanatu ak ñak ñu tambali ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak li dal len bi annahum may ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu du nonu wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayununtiya bi qayl haqqin tilul ben deug yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël
1: yëm ci beteex buñu tek ci taal togg ko ba dama ci ñi sot ñi xelli xaaliss mba ñi xelli nikel wala armuñam tangor wu muy tang ba tang jir ñam woowe di sajaratu zaqum noné lay tangé kel muhli fu melni beteex yaqli day wañax day wañax wañax moy ci lu bax ba bax ba ag fa mu wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timu jigeen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñi def seen toggu yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti kuko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla len day wañax fil butoni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek ka ghalil hamim min ndox mu tang di wañaxé non la lek gogu di wañaxé ci biir nit ndax tang jeer bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu la ko waxe tabarakallah da nga ragal beul ci alakhirah tabarakallah yalla ñi nga xamne ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu tell musal ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppiko lol yalla jeppiko malaika yi jeppiko tabarakallah ñu bax ñepp jeppiko yalla daal di joxe ndigal malaika ni khusuhu khusuhu jappelen ko wa mu wax ay malaika malaika yo xamne epp na ñaar ndax arab buy wax kenn ku japp di wax khus khusuhu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy epp na nu ñaar ay malaika yu bari te men malaika rek su taxawon jam ñaaju gi bu yo xoo Dakar kenn dutu fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yépp daanu mel na malaka sallaw jibril day yalla ñu jall musal bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu jappelen ko malaika yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayi len fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prisko nga daldi japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu ci la mussel ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñom ñoo gëna deg ndigal la ya'sulullah ma amaruhum ñu daldi koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu dukhan ay ñin fukk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang allahu akbar malaka yobbu waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bab bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga walbatiku te kat kuma la yamuti fiha wala yahya alakhirah kenn du de ne kon su metti bo genn aduna dang koy fatte waye fofu kenn du fatu ku fatu fi so dima fofu lu mbugal ma metti metti rek do fatu yalla na ci la musul wajoju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ca aduna yani won anta al-aziz yaw yaay ki tedd al-karim yaw yaay ki yiw manam yaw yaani won yalla sa morom yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al-azab fa innaka anta al-mu'azzaz al-mukarram ikrima dafa dajje ak yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune yunuti bi dajje ak abu jahl daal ne ko yalla digal na ma manala awla laka fa awla sawara ye ci yow abu jahlin daal di tek loxo ba ci deun ba ne ko lo may nappe yow waral na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munul leen ma dara abu jahlin wax lu yonenti bi ne ko yow yak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep mënul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daal di wacc aya ji ne ko suq innaka antal aziz al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabbadi da abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks in hadha li ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemulo ko yak ñi nga xamne ñom nga andal qan ay jurom fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu done mag ñi ko fiir lañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at-taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla tere le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legi tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom gi def luñ koy téré ci ëllu suma défaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak ko jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot moram di ñibbi ci midi mom midé demi lay ñew wala 1h mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wul lay don te moy aljannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour di fi wax aw melo di fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina tenku nga dekk sowu nga dekk becc salum becc ganar innal muttaqin tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndox ay beuti ndox ay xewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tuddé sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tuddé istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamné ña yalla lay téralé aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamné kenn du ko mësa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabaraku taala yunit bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangalé solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal le yere tabarakallah gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dundu de ko ci amone ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu moytul da nga raflé mën rawati na nga am ben yere ñu dencalé la ko ci biir suuf nga am ak mom ci biir suuf juroom ñaari nawet neena bo joggé bo moytul yaakaaru ni da nga jogga yere waaw da na ko soñné tabarakallah ci walu wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci al-akhirah ci al-janna ndax ku ni wetti sa morom mutaqabilin fil majalis liyasta'nis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci al-akhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko té la la ko may moy liggéeyu yalla day motulé teranga kazalika ni la len yalla defal ak itam mu téral len ci xéet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin 'ayn ci jigen ñu tuddu hurul 'ayn manam al hur mo jigen ju beut ba wex ayin moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci al-akhirah jigen ñi seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deko hur ayin nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut bu sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lum sol mu ëpp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni كذلك وزوجناهم بحور عين جيغن ني نك في نك كوتا دغو تا الجنه تبارك الله دنج لي تغان نك بول لا تا حور العين نخ لوكو موي دنج لي اوب دوله تيتام دينا ام يو خامني دا نان كو مان تيو دوكو مان يالا كون تودو الجنه تودو دخيا اكيتام يا تي اجي ييب اك وني ن نياخره دا فاي جيخ fofu ci aduna al-akhirah kon ak itam tuddu al-hurul hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñu ne day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg al-janna mune كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون ني ساكو ني وو ولا ني كوماندي fiha ca aljanna ja bi kulli faakiha, ci bépp fruit, bépp fruit boo soxla ci aljanna rek am na fa. Yad'una fiha bi kulli faakiha, bépp fruit. Fii li ñuy bari bari fruit, léeg-léeg nga toll jamono joj am na yooyu doo ko gis, léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii mango du am, léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii xaal du am. Gis nga ni xaal ji mel ci dëkk tubaar kàlla yàlla lépp jar, waaye léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii doo fi gis benn doomu xaal. Alaxira nag boo duggee aljanna waxtu wu ne jamono ju ne meññit mépp nga fa, te nag aaminiin fa la ñuy nekk ci wóolu ci kóolute, ndax duñu feebar, duñu jaaxle, duñu jàq, duñu tiit, duñu sonn. Aaminuuna min attaxumi wal amrad, kenn du fa lekk ba fër. Waaw, aljanna dañuy lekk ci furiw ja, waaye aaminiin ci feebar yi jóge ci lekk gu bari. Adduna yu neex a ngi fi yoo xam ne boo ko doon lekk tey bu ci bëree mën naa am nga jële ci feebar mboolem yi ñuy lekk, waaye su alaxira lu lekk nga bari bari rek tabarakàlla du wàññi dara. Moo tax xam naa bis bu fa ndaw ko ndaa yi demee ñoom seen mbir dana baax lool, ndax lu bari bari bari rek duñ ca jële feebar, duñ ca jële fër, duñ ca jële dara tabarakàlla. Yàlla nañ ca ànd ñun ñëpp nag.

bi kulli fakatin aminin surtu duhan ay jurom fuk ak jurom la yazuquna fiha duñu fa mas al mawta de illa al mawtata al ula ludul de gu ñëk ga len fi indi al janna lolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nek di de di tox aduna da nga fi am sa kër mu rafet lol nga bëgg ko lol waye da nga magata ba duto ci bëgg dara ndax dutul neex ci yow legi nga toxu dem al akhirah bayyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yenen waaw lu kër gi neex fi ne bo fi amé jurum fukki at rek ci sa kër gi wala jurum ben fukki at tabarakallah añ bi neexon ci yow tambale naqari lewal bi dudul ci man dara yap nonu guru buñ ko josu do ko yey barina ak barina nga dal ci tambali doyal waaw buñu talé li uppé nga ni ah man kat daf may fébar ama al-akhirah nak so duggé al-janna mom la yazuquna fiha al-mawt illa al-mawt al-ula wa waqahum mufagallan azab al-jahimi mbugulum sawaraw jahim yalla ñu yalla mussel ci mbugulum sawaraw jahim lool nak fadlan min rabbika ba khay yalla tax way du ngor dug njambar zalika dug aljanna nak huwal fawzul azim moy taxe gurey ga zalika lola way man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala eppeli li lola lepp dal agul ci al fawzul azim zalika dug aljanna nak mucc ci mbugulum sawara am sa mbaxayu borom al fawzul azim moy taxe gurey waaw sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himar nanañu beydu am cheikh al hajj malik begon la sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himar mune bu fi kenn wax new fas la wara wala mbam fi dina wax ko fi telna nañu dem ba al-akhirah ca ngay xam fas nga waron wala mbam sawfa tara izan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himar tabarakal suratu ad-duhan ay jurum fuk ak jurum ñaar fa inna ma yassarnahu al-quran ji soko mané jang fa inna ma lifi nak yassarnahu dañ ko yombal bi lisanika ci salami ñu waye alquran disna wlemi ndax law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu qashi'an mutasaddian min qashyati llah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu bolé wala ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu bolé wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla muné fa inna ma yassarnahu bi lisanik dan ko yombal rek te ko ci salami wi lutax la'allahum qayn nikoy deg yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa inna ma yassarnahu bi lisanik la'allahum yatazakkarun dan ko woyefal ci salami wi xeyna nit ñi waro ci lool la ci yalla jublu tabarak wa taala motax mom alquran xeyna nit ñi waro ci ndax leg leg dars bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juna dal buñ fa tole rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yunuti di jangale ne kude da nga dekki